Dedica sa manu kuna wan nama na sisi an tan tan ya. Rona ma cigareta manera nan sotto il sof. Sartir nan ti. Yes, I know that I'm so deep in love.